Well, thank you for spending your time with us dito sa Amo Station. I hope na na-enjoy ninyo yung pagpaminaw sa mga good song requests yung gisend in dito sa Amo Station. And I hope na magkita po dito sa Amo Simbahan sa International Baptist Church, Dumaguete, Naramid, Dapit sa St. Paul's, and Tupad sa Suzuki. And I'm looking forward to serving you again next time po dito sa The Anchor Radio sa pag-place yung mga song requests. But until then, have a good afternoon and God bless.

0: This is A Light for Your Pathway, the daily reading of a proverb. All scripture portions are from the King James Version of the Bible. And now, today's proverb.
1: Today's Light for Your Pathway comes from Proverbs chapter 26. As snow in summer, and as rain in harvest, so honor is not seemly for a fool. As the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse causeless shall not come. A whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool's back. Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit. He that sendeth a message by the hand of a fool, cutteth off the feet and drinketh damage. The legs of the lame are not equal, so is a parable in the mouth of fools. As he that bindeth a stone in a sling, so is he that giveth honor to a fool. As a thorn goeth up into the hand of a drunkard, so is a parable in the mouth of fools. The great God that formed all things both rewardeth the fool and rewardeth transgressors. As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly. Seest thou a man wise in his own conceit, there is more hope of a fool than of him. The slothful man saith, there is a lion in the way, a lion is in the streets. As the door turneth upon his hinges, so doth the slothful upon his bed. The slothful hideth his hand in his bosom, it grieveth him to bring it again to his mouth. The sluggard is wiser in his own conceit than seven men that can render a reason. He that passeth by and meddleth with strife, belonging not to him, is like one that taketh a dog by the ears. As a madman who casteth firebrands, arrows, and death, so is the man that deceiveth his neighbor and saith, am not I in sport? Where no wood is, there the fire goeth out. So where there is no talebearer, the strife ceaseth. As coals are to burning coals, and wood to fire, so is a contentious man to kindle strife. The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. Burning lips and a wicked heart are like a potsherd, covered with silver dross. He that hateth dissembleth with his lips, and layeth up deceit within him. When he speaketh fair, believe him not, for there are seven abominations in his heart. Whose hatred is covered by deceit, his wickedness shall be showed before the whole congregation. Whoso diggeth a pit shall fall therein, and he that rolleth a stone, it will return upon him. A lying tongue hateth those that are afflicted by it, and a flattering mouth worketh ruin.
0: We trust that the power of God's Word on today's edition of Light for Your Pathway was a blessing. Tune in again to Light for Your Pathway.
2: This is Brother Harvey. You're listening to 101.7 radio station, the only station that brings you the message of God, the message of the truth, the message of the gospel, the message of the cross.
3: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
4: I love IBC because this church taught me how to win souls to Christ, and the people in this church are very friendly.
5: I love IBC because there are lots of convicting preaching, godly friends to encourage me to read the Bible every day and to keep doing right. Most especially are the family I see here in IBC. They are a great example for me to look up to and copy someday.
3: Come find your reason to love IBC.
6: Langit o imperdo, asa ka mo adto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamutuuran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios, o giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat kabutang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton o paglaom nga ang langit mao ang imong puloyanan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma Kapitulo 3, versikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa versikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao nga kitang tanan makasasala. Matag lalaki, matag babayi ug bata, tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva. ang unang lalaki o babae nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa himpit nga dapit, mao ang tanaman sa Eden. O gitugutan sila sa pagkaon sa tanang mga prutas ni ana nga tanaman, gawas sa usa. O gipasidad-an sila sa Dios nga kun sila makasala, dili sila mutuman kaniya. O kun mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako, ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita natawo nga makasasala. So natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato ang unsaon pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagtinuod lang, normal sa usa ka tawo nga makasala. Sama nga normal sa usa ka punuang mangga nga mamunga og mangga. Ang problema kay ug mauna ikaduhang butang nga kinahanglan nimong masayran, mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaagas sa dugo. Ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang, mao ang kamatayon. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon sa kamatayon sa impierno, kay ang tanang tawo makasasala. Og ato lamang paglaom mao ang adunay makaluwas kanato. Og kana nagdala kanako sa ikatulo nga butang nga kinahanglan nimong masayran, ikatulo, gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kung kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga mianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinakaimportanteng bahin kung kinsa si Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo ug kanako, siya mahimong makasala, sama kanimo ug kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan siya ug walay sala. Apan siya namatay tungod kay ang silot sa sala mao ang kamatayon. Siya namatay dito sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad siyang kaugalingong sala. Wala siya sala nga dapat bayaran. Pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Siya namatay, gibutang sa lubnganan. Ug human sa tulo ka adlaw, nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato ug kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang nga kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesukristo para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong bayad, dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong mga sala. Gihigugma kaniya ug gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga moadto sa impierno sa walay kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa, apan kinahanglan imong piliyon sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini higala, dili kita magbayad niini, dili kita makatrabaho niini, makadawat lamang kita niini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma kapitulo 10 bersikulo 3 sinagsulti kanato, kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw motawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong buhat, dili sa imong relihiyon, dili sa imong simbahan, si Jesus lang luwason kaniya. Gusto ka bang dugang nga kasayuran? Unang inahanglan ka ba og makatabang kanimo nga mas masabdan kining maayong balita? Kontaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang among impormasyon ug makigchat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkontak kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibal-a kami kung andam ka na bang dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nag-ampo nga ikaw muhimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.

0: Bob, would you sign this form?
1: Sure, what's it for?
0: Oh, it's just a form saying you won't hold me responsible for anything I've done wrong.
1: What? I'm not signing that. Why are you doing this?
0: Well, when I die, God is going to judge me and all the things I've done wrong. But I'm going to show him this form saying that nobody else holds me responsible, so he'll just have to let me into heaven.
1: Uh-huh. What about my car?
0: What about your car?
1: You smashed the fender.
0: Right. That's why you're on the list.
1: Wouldn't it be better if you paid for the damage?
0: No, it would be better if you signed the form.
1: This isn't going to work.
0: Why not?
1: Well, do you have Jesus' name on your list?
0: Why do I need his name?
1: When you wrong others, you wrong God by breaking his law. In order to be right with God and be allowed into heaven, you need his forgiveness.
0: Bummer. I was kind of hoping I wouldn't have to admit I've done anything wrong.
1: Yeah. Pride is always the first thing you have to lose when you ask for forgiveness.
2: This segment was brought to you by the Anchor Radio app. Download the free Anchor Radio app at www.theanchor.app.
3: Sa Juan Jesus, si Jesus miingon, ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi. Og nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon. Kana nga kinabuhi nga gisulti ni Jesus, mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Mianhi siya aron sa pagluwas sa makasasala, gikan sa silot sa sala, nga mao ang kamatayon sa imperno. Nahimulag gikan sa Ginoo ug sa iyang kaluoy. Hangtod sa kahangturan dito sa linaw nga kalayo. Dili gusto sa Dios nga moadto ka dito. Gihigugma ka niya. Ug naghimo siya og paagi para sa matag lalaki, babayi ug bata aron makaiskapo sa kalayo sa impierno. Ang tubag mao si Jesucristo. Ang iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Ang kinabuhing dayon kay usa ka gasa nga libre nga makaangkon sa tanan nga mutuo ni Jesus lamang alang sa kaluwasan. Gusto ba nimong masigurado o mabaluan nga langit maoy imong puyanan? Mahimo nimong husayon kana nga butang karon. Palihog i-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app. Sa among libreng app, imo makitaan sa Ingles o Cebuano ang mensahe sa Ebanghelyo. Nagasulti kanimo kung unsaon nga gitudlo sa Biblia mahitungod unsaon para makasigurado mahibuluan nga ang atong mga sala gipasaylo na o kung unsaon nato para makauban sa kahangturan ang Dios dito sa langit. I-download ang app ug basaha o paminawa ang Ebanghelyo karon. Usbon ko pag-usab, i-download kini sa imong device pinaagi sa app pag-adto sa ibcd.theanchor.app.

0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: Always na ko siyang ginaad sa akong prayer every time like na amicuses or like everyday life na like, ginaad na ko siya sa akong prayer.
2: I believe that God is on top of my list because kuan mo siya, siya may mga gaguide na to patungo sa pabuting landas. Siya'y nakapausob na ako because katong pa ko ni apela ng ministry, always akong nagbobulakbol din, sige nga, inom ana, dayon, once na ilan na dyan ako siya, di na ako na-realize nga, importante tayo siya sa atong kinabuhi.
3: Sa tanan nga, buluhaton, siya may unahon sige, like, if ever need og help, siya may ask, tas sa tanan, kung unsay ask, dito rin niya mo pray sa tanan.
4: Praying to God, and whenever I have problems, dayon, gatag og time nga mo ato jud og church, bisag unsa ka busy.
5: As for someone like me, as a student, of course, God should always be on our top because from the very beginning, siya mo'y nag-sustain sa all the strength, all the courage to pursue education and finish it. Always kong musik og help sa iya. So, as for someone like me nga, who's very competitive with my studies or all the activities ka akong gi-join, murag na ako'y proof or murag na ako'y my experiences nga, I always seek help from Him and I always win sa mga competitions nga akong gi-join because of God, so...
0: Don't go away! Coming up, we will see how God's Word answers that question.